0: naharogi konjal thoram ta biripa singbu taram na ukjari nasigi thoram da thamjari Rees College Maitram gi principal oibiribi Dr. Sonia Nongmaithemga unaduna wariwatai sabagi thoram unaduna wariwatai sajari bi thongam bi irum thoramasi Rees College Maitram gi tembangaloina na putokchaba thoram ni nasigi studio da lecturer leibirba se Rees College Maitram gi principal Dr. Sonia Nongmaithem ni ahan makta da zaboi khagi akashvani phalgi studio da amade khagi naharogi konjal thoram da taram na ukjari
1: thank you mayam bu khurum jare
0: yam namak nungai jae ahan boi no jage professional journalist da hisab tare nasi phauta matogram na junction birakpa matogram na principal amoina lakpa gi journalist da masi han ki tang thambi
1: aina dum thaina pi nai de ge ko school tamingai de ge ai bu popi ba pabung nomai tam e bol sing ama samak su oda aur ami thawa college da ho se dilai ki tre corona ge second wave ki to da lai ki tre mana ozamo o badama gi satra da tak pada nungai ba gi wari sum li ba de gi satra sem ba gi na ha mayam si da kamaina koi na mahi se phasan na tak pi ra kanda sem bi na magi career am semba khotpa me amji taroganda philosophically also si sina society am uplift to boda ozagi thodang si yamla maru oi hagi mummy ji pingai de dum tagi adu sina ide dum sum wakhanda su wade gi aina hona zaboda su aite osa oi du inne na hagi wakhan si dum le jare ba as the game subject na aina khade pam sa baje kai hor kya kan psychology oi ba si su akhi babungi mama na ba ma ibu sum marang marak ta lai tapi ba tuition gumba su sum tambi ba oza amalai rame oza mo hindro ana adu ma se Calcutta University de psychology la ropa adu da mana sum akoina tuition ta bokan da lai ta bokan se da psychology ki mata mata snippets me amzil mala sum libi ba atege akoi da ga practical kanu ga sum ta bo se da ai interest psychology da dum pingai da ge dum lai gre ba adu da aina class 12 se lora kan se da makha kai tam tha ga da ge na sum nai na rak pa ta na rak ma am da pabung da hai pabung ai di psychology in tam jake and hai ada nong psychology ta mutar de sita de hawi de psychology su hang de manipur de nang hang wai nang na tam mura ga thula kan da de kamai tok de ba hang ba ung ai na thok pa ma dum tok ge na hai ba ge e gon da yam kar su strong will oi bhai ta re ko
0: matam de da 19 ki ai wari de
1: asi 1990s ki wari ne bhai de 1994 da matric pass aur 96 da 12 pass aur adu da de psychology amat manipur de ta noi na hang ri ko amta subject se de khara nong phagi do ge sonya nang psychology la nang angawu me angulu ina doira kaina ka haibagi to adu aigonda ti ninghana bom ta leita ba kaino da masi gi subject si si yam na kanna ga da ba ade gi aigonda su isana isha si understand to bonga man ba ade gi miwa ba loina riwa ma yam ai gi imana bi imana ba ahalla man me am sing sida aina thengna ki me am se masi gi subject si gi ma teng na ai contribute to bonga do ma len haibagi wakhana ma su kanna po ki baduna adum ai si subject si da dum long ni haibagi da dum leira ade ko pabu su dum ho phare phare nang na tamninga bane na tobodabu nang si mahi jana budi tob ko na hai ki on the thaza bam di pibi ko ki fully supported me de tam me tamo kan je da Punjab University da MCM DAV college se ko psychology phange do ga oza do su am inspirational ho am hard working or kan da am dedicated oza am thing na re ba adu da gi de amke he na ai gi oza ho ning ba gi ai de ai notice sai class da su ai tom da ni ko notice ki ma ja se ma yam do na su yam ngak na ai on the ying ba mi je ngam ko loina na kan mo ta ho adu

0: Hello? Hello? Tamo, ahi di mapan tong di irang lang bagi wani. Lepo yam ti bazan. Ima lay kidre. Baba su pangtaduna kong kutsinga gale. Suba no ba matangamdre. Karakar zarpa buding ami.
1: Kanadi, ibung si gadi.
0: Aina ahani. Ikwa ani lay. Ahan do class tien thai. Ngamdre. Atun baduna class habinta mi. Imung sigi pum namak aina honari bani. Ipa ani ki set baza ba ning batung han basungam de mi mana bangam de da
1: hoi aisu alam ma tene dum pange puni yam nung sinu da no ai ti
0: ipa han se ma lairik tam ning dre pa chatok pa thaba mo tong ning hai ado kari di tawni hazira su ba yaw ga da ba mangai nazara ni ta mo amma du su ai lai ri mi na taw han ning da ba
1: chumme ado mo su no ai ti da ado ma kari pange na hang bi udna ai alam ma tene dum pange ai wow ni di kaitare like to kharga tum tam haningi ti sanga chat laga pa kha tu phajana tha laga ko kana ma ge chang mo cross tu ina dum khana ma ting pang su ai
0: tamu gi wahi se ta ba da ai yam nongai aduga ai na company gi thabak chali se tamu yam kana ba na ti ye wa ba ni yam hel asa ho gi di yam kane ma di sagai na ta yami maru ma pang yami ma ting to bi ba yam le ma gi khoi mo du na su ne ma ting yam pang bi re
1: ai su nang da pang

0: Hallo?
1: Hallo?
0: Nang nang tori shibo. Nang ni ne, nang nang ji ne.
1: Ngale ngale. Wan ta hage tobo ni.
0: Nang wa ran da de ni shi nang nap telephone tobo ise. Phang ni se. Ai na ha de ki tobo ye. Sui so khara hai. Adam adam biji khara hai. Kon le te khara hai adam tobo.
1: Ai shungara nung dang yam tobo ye. Phang de. Network ya di.
0: Network na khara. Nang na mingon da khara. Nang na mingon da khara.
1: Adam hain ta wadi tal liye tham age. Wa ga
0: phajar ero. Thang gino, anta thang gino. Pao pao ngari hishi da wa ga ma phajar ero tang ngangasi.
1: Horeen una se, adu ga ngangasi. Samho ma khong da pung ma pan adu ai de la o. Lising ga hong kata pai biro o.
0: Pai ro o ne.
1: As, yaro yaro. Yaro go pai ro go.
0: Nang na pisa hai. Rimda adu tabi. Inang kanah adu no tabi afo.
1: Tamu zina zina ibu kanah da hai dauri no. Ate kana suna tien hai biwa ni.
0: Adu hanyu ya ye, meram di chahani yi de na. Aku ni wapun mana tasyeng tasyeng mending bagi wani.
1: Singa kani kita lagi. Sinu pas di yam tali saya tu. Nai ngom kiter.
0: Aina aham betapa misi. Nang aiki tu mak lep tabra, lep tabra.
1: Lepi lepi, oh lepi. Ya bro.
0: Ya di.
1: Ya jaga di kongre.
0: Lepi hari kedi nang nang itu buk tua. Tuh ni.
1: Kari ya.
0: Aidi yam kambali. Nang sumcat ledi atau pun apa mahu, tinggal kita kembali.
1: Ho tu ogi.
0: Ado tu petara kena company kita siapa yang putari ba? Adegi thau humari ki, imungi kerja pun kaya ano. Ado kena nang lalat ni dah. Rishi ki kari tau biram ba. Lagi dina tanah biar apa mama.
1: As, parise. Horeli sing tarah he pu biru o. Aidi thabak tu ogi. Thau humari ki siapa amat hajar aro.
0: As.

0: 日西，
1: 姐，
0: 喂呢？
2: 姐，
0: 爸爸刚上家偷米去了喽。
1: 哦，来个。
0: 哎，你看他等的啥了个？家里为了一家人去提醒他。
3: Mem Chobi, lo pelas enterado, pijarabani. Ainda não anda, pesahe que piribese. Não le ibunum sibire, equini, waitunerani. Natraga, não anda que canaba pangani haiduna, pibidinete. Nasipaubu dadi, nangi tamuida, ibunum sibagi irik amatang, yaubugi kudam pangdri. Aduga, ainda não gutabuktu o haribese. Nangi tabukta, ainda kutinginba.Natraga, aina nangbu kudum chaning bagi wapam di nateko. Nang nadi kaya khujang daba, aikoi nigi wari yama, samjan na bagi mang paung na nabaniko. Adubu, kari thok laga dagi khangdra basu, nang nathabak chalaroi harak bado, haipam tampam khangdana nungay. Amana, nang na aikoi ni telepon da mobile do wari sanari ngay da,

0: Baba, dada lak tiye.
1: Lani.
0: Kada di chakki no?
1: Buwa, ai khangge, imung da som lai bani na ai su khangge ai ba.
0: Chak la me.
1: Yungwai, nandam chak hoi desa lo, chak ye haidra basu ne, marayin pijara kani.
0: Ma kui nga sai na chak hai. Chak charam dai da, khura to na tali ini, lari paru su hai ini. Ai ne lai kamdire hai, adu ai su paru su hai da na tali iba. Chalo chalo ili iba.
1: Tayong niya wese ayaman panang sisimbaan matak maka kaktan. Umani yakti parangan maka tawdi ngang ngamati. Alayan sima cha kitang pisa wada makoy mat kadaw di mati ay ba.
2: Buna, yambagi na nang kadaw ba. Kadaw agi.
1: Nang diya kaya sasang taksa lagal na yun ha. Suwanda na na oma, suwanda na paamla, yawriyam si kao yun ya. Tau.
2: Ba, ay. You tap me, get on with the water. Number way, join my sour tin over the Lupatara, we are never in a chunk of touching everyone.
1: Are you up? How do you put on the door? No,
2: but what we know is sure the never double dear, so very surely. I shall long. My see, dear, senior yard.
1: Kamu lepas nak cium hek tu sahun,
2: bayi sahun. Manu matam cahdena jece kini, bawa na aina luhong biba awong awon piwe sungang gitu. Maju cahdam dah dah cembe kaima tau tumoro kawai cimai kadi tu tamzia mina. Aku dah lupa cunga amju piramai, bawa. Anjur wadu, amu pelanu bawa.
1: Aduh ibu, neng asuh mana sun lagi budi yaro ini ibu. Karimu cekun, dekat kira, samu makhong dili pugera, amu dikhal ni ibu neng bawa.
2: Bawa, ayam khal le, aduh, ayam khal pun khang dia bawa, ayam khal pun khang dia.

mata mi shay tabiri. Akashvani Imphal, hausi ka muk tabiri si, tungan tungan ba Manipuri mata mi shay matang matang oina. Miyoy bagi pun si chenjel puri ba, ho iril turil, thek na koi na chili ba, nahak ki ichil si uraga. Chingjao lana nahak na, taam na chilak pa uraga, wahang kaya hang liboy ningli, kari wahang buno, nahak na hang ningli ba, taibang miyay koi da, ho iril turil.

ngawhal li nahak na ay ginung sibi pamubi nahaki manglan dasu taibang dasu tatana uhalli ba ay ginung sibi ngawhal li ay kitamoy si laykol kuding nahak butiri chatle chatna tumle tumna nahak tagi wakhal da tauri taru taru bi nahaki mitsna muraba nahaki shamlang tanawrabi nung sibi nahaki maithong yenging dunata leire imitsena pena ngawhal li nahak na ay ginung sibi hu pamubi.

0: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯦꯒꯥꯍꯔꯁ 105.5ꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯍꯣꯝ ꯃꯦꯀꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯅꯤꯇꯤꯃꯤꯀꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯂꯛꯁꯃꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕ, ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯏꯕꯤꯌꯥꯏꯃ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ.
1: ꯏꯕꯤꯌꯥꯏꯃ, ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯍꯣꯝ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯅꯤꯇꯤꯃꯤꯀꯥ, ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯕꯂꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯩꯌꯦꯕ. ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯧꯒꯦꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯁꯤ.
2: ꯆꯠꯂꯁꯤ.
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯕꯂꯥ ꯅꯦꯛꯇ ꯀꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ. ꯕꯂꯥꯕꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ.
2: ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯁꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ, ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ.
1: ꯇꯣ ꯏꯕꯤꯌꯥꯏꯃ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯕꯂꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯅꯣ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯤꯁꯦ? ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯅ ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯩꯖꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨꯀꯣ, ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯣ.
2: ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯝ ꯄꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯍꯪꯉꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ. ꯑꯣ, ꯊꯥꯕ ꯁꯨꯡꯐꯝ ꯐꯪꯗꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯥꯡꯒꯣꯜ ꯁꯤꯠ ꯁꯦꯡꯕ, ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁ ꯄꯤꯖꯕ, ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯦꯟꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯂꯝꯕꯦꯟ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅꯤ. ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯟꯗꯅꯅꯦ, ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯝ ꯃꯤꯅꯨꯠ ꯇꯨꯝ ꯃꯤꯅꯨꯠ ꯆꯥꯔꯤꯅꯣꯅ ꯍꯪꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅꯁꯨꯅꯦ ꯃꯦꯆꯤꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔ ꯈꯪꯗꯦ, ꯄꯪꯂꯩꯗ ꯂꯩꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯁꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯐꯤ ꯆꯥꯛꯈꯥꯏꯕꯤꯅ ꯐꯤ ꯇꯛꯄ, ꯁꯤ ꯇꯛꯄꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯌꯨꯝ ꯌꯧ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯨꯡꯉꯩ ꯍꯩꯔꯛꯇꯕꯤꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯅꯤꯃꯨꯛ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯁꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯣꯟꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯕ. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯄꯣꯛꯄ ꯏꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ, ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ, ꯃꯥꯏ ꯀꯣꯟꯁꯤ ꯂꯧꯔꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯧꯔꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯈꯥ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯂꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯣꯡꯗ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯨꯝꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯜꯂꯤꯗꯅ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯣꯡꯗ ꯁꯥꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯇꯔ ꯁꯨꯠ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯁꯨꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅꯩꯀꯣ. ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯒꯤꯗꯨ ꯁꯥꯅꯅꯕꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯁꯟꯕꯤꯔꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯨꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯆꯅꯥꯡꯒ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯛꯄꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯛꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯏꯊꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯂꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯕꯀꯣ,
3: ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕ
2: ꯏꯊꯟꯗ. ꯑꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯅꯦ, ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯖꯦꯔꯣꯛꯁ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯥꯏ.
1: ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ, ꯑꯗꯣ ꯏꯆꯥꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ?
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯍꯣꯡꯕ ꯃꯩꯇꯩ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯆꯥ ꯃꯔꯤꯅꯤ, ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ.
1: ꯏꯆꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯋꯤ?
2: ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯅ ꯚꯦꯇꯅꯔꯤ ꯇꯧꯋꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡꯅꯦ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯁꯀꯣꯝꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯇꯣꯝꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 11 ꯇꯝꯃꯤ.
4: ꯏꯆꯥꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕ, ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯠꯇꯅꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯝꯍꯟꯕ, ꯄ꯭ꯂꯁ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯅ ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯤꯔꯣꯟ ꯁꯥꯗꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯍꯩꯔꯛꯇꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ, ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯔꯦ, ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯩ ꯁꯥꯔꯤꯔꯥ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯒꯦ?
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯦꯝꯄꯣꯛ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯀꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯏꯅꯦꯝꯄꯣꯛꯁꯦ, ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯏꯅꯦꯝꯄꯣꯛ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯀꯣ, ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯔꯥꯅꯤꯃꯨꯀꯥ ꯌꯣꯜꯂꯦ, ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯧꯋꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗ ꯏꯃꯥꯁꯤꯅ ꯔꯥꯅꯤꯃꯨꯀꯥ ꯌꯣꯟꯕꯅꯤꯅ ꯐꯤ ꯌꯣꯟꯕꯩꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ, ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯜꯂꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯕ ꯖꯥꯠꯅꯤ, ꯋꯥꯕ ꯖꯥꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ rani muka simak heglai ramdraba sengna haraga aigi ipuroi ba sungai aigi isa sing sungai adagi aina makloi tau haibadi natraga su masi sinane atoki mati akhoi yam thina isa sing sembada dinya imateng yam oi baidi matamamada sengna haraga nganna yumpale ego yanna yumpalak panina sentok lambi laita banina aigi nu pasisu dum like tambaloi ram ponti ba loi ram da banina kathokna ba ma yau ba hai tare ko ai kitang wari ta ujar ke ba da ai di ai gi nu pase da hai re ma so graduation doi de ba ko ai di nu pi ni yung gi thaba ingang se ta uraga ai di phi da sara so dum yai da na adu nang di graduation ji di lo shal lo adu thaba ga ma kai ma ta un na ba gi adu gi po tu di adum ngam na ba hai ja dra su ko akoi gi ningol sing ningol ahum le ram mi ko adu ningol ahum sik da gi dum moina tak pi tam bi ga se phi sa ba ji hai ra ga adu mai na mateng mateng ta un na ga gi nu pase graduation lo shal le ma gi am pha ba ma na akoi gi lai rik pa ba si di am tan gan de ba adu ga thaba ingkhang di mathanda poku oibagi koi kaya haigande aduga lairik paba sidi mana tandabai matung ina mana som interview kai kai som yau basida hojiti ma se government ke primary oza ama oi ngamme boko mana khona zabaduna aduma phau aina sonda phi kha kha kha sabaduna mana college da dem da tamme ko maths lawraga adu dugi magi chatbagi matam du da di cycle da chale paisa yan na pudra su cycle bokhai bagi horga phona bai paisa dum di kau dah hapu kain nak kok? Aduh, main tu orang kesal lagi masa graduation loh, kesal lagi. Aziz mana kita anggap mungkin job macam anggap pangjari se. Aduh, so
3: katuk napa?
2: Katuk,
3: Aduh, main itu kita support, macam piri ni ba.
2: Oh, oh.
3: Kau sih sing siapa tu maina ibu roy basu.
2: Oh,
3: oh. Lingai matam tu.
2: Siapa abang? Aduh, as pagi butong naram ni, kau film ama sana ki tangbal le nam le dai na ada sana ki tangbal tu nu pi du na tangbal phami na ina ema khoi dina pa na phami ha ra lu i adu mai na ka thong na ba do khoi chum angang oi na mayum pan ba angang sing chi su ko ena sum hai ning ba da condition ama na ama na oi ra su yum do palu ra su ko ad i du ki marak ta ama na khitang ka thok na ra ga akhoi gi mai ma sing tam hal la ga mai du yau ra ga di ma pum khan na ba do
3: ani du ta ama ta ma tik sahan ba do
2: hoi hoi akhoi seng na ha ra ga ai na ngasi ba yum si da hek palak pa da gi ai ngasi ba ipam da no ma ta khat nei sei ne na isat ti ko sat ri sina kai na aigi ima se aina di line ya phai na khanje kai gi no ima na sumai na hai ba nang na ada tau ba nang gi neyum da tau ba thabak to nang gi na paham si da aigi yum da tau ngi khan ban mi to ado nang na yum du da lai roi khan ban mi ta nang neyum da tau ba do pau do tam mu hai ba ko adu du na punsi khongsa da si di khana ba chai na ba wa ba le mi na di mai amam yo go do adu ma yang ga se ai su am tam de adagi saning balai rasu ai ma hoi da ai si saning ni hai de adagi kai gumba hingon akoi gi di dum phura dalan mak sha ban atra ga su dum injang na pi ke ke dum khitang watan na dum lai ba imung di oye ba adu no matai na ai si le hok de si pu ge hai ba wai ze ai moi da hai de moi na su angang oi na ga yum pa la ga moi na su ai adu hai ba matam na moi na munu ngai roi gai na ga adu mai na isai than da ga sum khan ja bi do adu mai na sum taw ra ga hujik pause de mai na leide e aduga isa sing sembu su wai adegi yum ji hanagi yum du yarak ta ba adegi sanana bahot narak ba chap manana sahi ji da phugat lakpa da angang ani se ma pan da leirak ba adegi ama nupi atom bi se su arke da tam me ba adu ji angang gi dum like tam bagi paisa khusang hai ren adu mai na torok ba tanja adu kan da di aina pa ba matam da ne nong ma da ise pung taramari bi sale rami ba rani phi kun ga ma thoi ho ba je ai tha tar te loi le ram bani ba border se pura sa ba da ai na pa thok pa kan da pung taramari taramari gi sang se de hek ta phi ji sale ram bani
3: ade ma ta te yung gi thabak
2: ado yung gi thabak se di seng na har ga ai na yam na heavy oi na ta udre ai gi ine ipa ga pung min na bai di ku bok ki ma san pi se ine se ai ga le mi nei ba ko ma na su ai gi ma yam ma sin ba du u ba da nang che phi sa ro ado ga ai na ngamba mating tauge na mana ayuk adaki nungdang se sak thongbi marakta aina kolik phengba khotpa wairum chitpa sengba adugumba di ay tum yokshan bi ko adum ini asina ma mana sakche sidi aina ngami mina ek ek tau doino ay adum sakse thongbi ge harga mana sakse adum magi ma panmang na sungam bani amaromda adumai tauraga aina pa bada I say Ta, Mada, Lupalishing, Kunitoise, Marup, a pang yauba, the gay toes, and a loy put hope like a meba. Matam do that. A doogie problem, a do mugti, hositi, oidre. Ishona san be by doera, and the Isano Pisima, Quiggy, Tabak Masam, a pangdana, hositi, a doogie, a choba, Pashanum Shadu, the Akoi, Mapaga. Masano piga sa
3: pugre.
2: Pugre. Ado na hawzik di ay sa hay na kiba oi ba ni na ko. Tapos si
3: din. Chutit! Subo di lep te haba.
2: Lep te.
3: Ado mukhang siya ningin siya. Ako ay thanda ni ko pisang siya.
2: Mane.
3: Imong si dadu ga. Koon di ahun ni
2: ba kili
3: siya. Ado dyan. Pawalum si ba di tokra siya ba ko.
2: Oye.
3: Sinam.

Tungan-tungan ba sisak pusing dagi matang misay sing matang matang unay tabiri? Lako tiki ba sa isak pusing di matang sitna? Oy nam chanchan di bi kundrak pam jiban. Loy na Sunita ni Pram Amasung bi Kunjabrihari Sarma. Masiga loy na nga sige lako tiki ba sa isak pusing loy na matang misay sing nga sige. Sa iring ba di? Matang sitna Kogendro Angom cha Thingbai Zam Swaran Kumar Singh Kaisham Priyo Kumar Amadi Niranjan Usam. Akashwani Imphal. Hauzi Geet Malagi Damak, Ekwege Announcer, Thokchom Geeta Da Sinachari.

Akashvani Imphal. Hawsik amuk lanthok chari ariba film amadi matam isai sing matang matang oina. Kudol gi ahan da lobi da si Asim Bimla Devi na sakpa matam isai da nongthom bom dhabalo sing na sering ba.

0: kumatoi si tagi ne kunte ne phomong je si da la han ne mo adu mo ji maram de mo ji mo mo pa ni na sai sai hi manga dang thabo tok thwa me na adu mo mem da han ki bia mem da han ki bia adu ma tan da mo adu la kun tha ma ni phu ma dum pu ra dum la pu ya ne adu mo ji sai manga tok thaga di ko a koi mo pen chin chin dum phang ya ha yang ma na dum tum sam bi ra tham ne ba adu da ki pa sha ma su pi thor kan ni chalam dai da kya gi bo wa ja sai tong ru ba ngang se sin ma na sai hu pu he la pa ga mo ne pen chin la pi ra kan ya pa pa na chigi pekes lei ba ana ho ji shi ma shi National Skin Development Corporation of India ga Manipur gi skill labor gi commissioner ga taitor ga MU de su tambi ba horobne tambira ga tha ba horobne anga asu phoda asama gi mathak thar ma ne na lawi ko ai gi de ngang ahum a project tori mai ahum ma thar ne adu adal le ga Japanese citizen won gi su tum jai adam taw khra na ko Japanese citizen won gi su khra dilui ko moi sa adu bu moi gi thabak permanent phang ra di yae ba Japan
1: se oza anga po tha boi nei sem tanga ta minasi kari sei ta si ge nga po tha boi
0: ke nogi ngai ko nang se film gi pari chingnung gi hari khonglak le tao uthum na tum tum panthare tao hai bada
1: oza du di arambam jamuna na shakpa aduga shaireng bana bijendu kumar sharma sairang bana nomai thim pahari sei se punamuk ta minar chu ja

0: adum isu phawbo phang pagi stage yau sala bani sidai sidai adum thaina mamangai gi haiba tare shinungon gi wari adagi yumna inthorak pagi wari me ama masu nozik pabung ima dagi tazari ado nushiba mikup sing do adum ningsing mina bagi matang dune koina lozari basi su ko ngasi se adu duna pabung amadi imana hoi chehi mukse khangnare khangnaraga imung na yadrasu yadana nushiba gi achetpa mari duna lamjing oiraga hozik se koina sangna nushina na le minare I ado matam duda koi ge chahi ama mu khangnaraga koi chahi ama leraga 1983 da luhonge do de hozik phawba se chahi uniform do mo dwai sure ado hozik phawba le minare pasi da hozik imana su haibi ba do pabung di asawba uthokpa se uthokat de ada harau rosu nyamna hena harau we have a say uthokte haidana adugi pot ba mamusu le yaduna imaga pabunga koi gi leibinara ko matam sida kai gum kanda sum warong na ba sauna ba adumatai manau haiba sum makta bo adumak si thokta ba dinate dum mai matang dedika paina gadi ta we pabung da game ta ta jake
1: dum sauni ma khoni ba yam yao adur ga su ai chaudi
0: hoi
1: aina su chaudi de aina nipidu ngami adana khana adana tando ga su ma ka dai le ru ni gai bo khalla ma lari ba moi ngai ngwan da khan ba adugi posi ai ya ti ti ma hing da ga yaur si ati ti ma hing da ba mo nu biem ga ma yim da indop ga ga the same story si ai pun si to do in yam ku re ma ang si da sai ga ma na ko pa bung na no ma hai ti ba ai nang ni ba lai si bun na ko ba mo nu bilau to ba ga ha me ko pa bung si na ai na ai ati ti ma hing si a ko dai da le ma nu pi ma ho ji ni pi si gre a same wa living character ni ko ai ga ma si ni pi si ma sa ji am pa ji ko chai ad ma yim indop ga ga to ba de gi ai ga ma ga si kayno te thengaru pani akogi ture wang wang le ramba meang phan gi pribini ofise thengara ga bas ka tong ga lang nyagi ba ade wari ga cham cham adum aina mara kun do kumore aina sulorang do kumore ga tobe ni bijo chi si gre ai chu ti ba kanda adu na inspire tor ka nai wari si gi ba ma si mai me swang chang gi de ba indo ki ba adu ma na tok ki ni pim ka ki character se da pal ga ivne ai ga ti si ba hing si living character se da aina madu gi kalpana ma ya hapsa le ko sa le adu ni pi du magre adu same story se want to tore ya ada ai gi ka no se da blood line da masi matang se kitang hai ho ba pe blood line da ko gi ba mo ni gi blood line ya we hai ba tar pa masi gi wari si ya nu ngai ba ai rastangi wari ba cham ke ko waza hi jong gi bijo ni liram ni rastangi ni to sa ko na lan sa pa da lan da aki ba hang se le ki ba gi wari ba lai ba kari gi no ai ras bu da mo ra ga su mai se le si se ha ba kan si da ma si mama gi khomlang in gi te ba and mama gi khomlang si ke am important we ba ke si masi gi matang si rasangi wari si la ya ba patam de di ni thong cha po ga mayam gi khomin bi ga ni ne ngi tor mi dina a ko sha chi tor me ba adu mai so na ai si so ai gi pass ai na takki ba si ba mo ni bi ma gi takki ya adu no we ta ai na ba mo ni bi de khara bi ta ru gum ba mo ni bi sa ho mari ni the na gi bi si la sa di o ba mo ni bi si se le re me ni ada ko gi blood line si da ko gi family gi ko na bengali gi blood line ya we ko da ada rk royal family gi ya we su mai na su khara su le ko adu gum so dum le ba aduna rajkumari ga su thengor bodegi ai impan dure impan gi rajkumari ga is talking ba madu su hingamani pinga deni hoji si gre lermi bachi su ai di wari ama gatan ai ngonda di wari ki source mu oi ba pa mal kaida adegi bokun gongda sinna chimba even ai gi mangda su ba mu nu pimu u ki ba ka si la yo thwa mi sa ki pai thara ga thwa mi sa si khulda ga mo ma kha tham di mangda la ka do nu pi u ga ai si ajing na ya ba madu ki same story si ai na ai gi white house na nu da madu ki po sei novel de utli zune ni pi me a na hing de ur tham sa ta ba gi ki gi na pi po er ga mo ma kha da tham ba tu i ata u de ga ni pi me ang gi sa bi wa sei white house na nu de utli se ma si akoi gi pu se tho ki ba akoi da de le pa ka ngo ya am na ta na ya ba mo ma kha tham ba u na ba ati ai ma ram su le ko ya ni si no mo da nu pi se mi na si ga na i ma na ba kwa i gi lun ti na ba ai ga ma ga ni ma si che la pu kun ji da ma ju mi se ni pi se la ga thai ma ta pu la thai do ni tabe amje da ge di nga le ge di mo imung gi mi ti am ti ko pa la ga ji di ya mo ko na mu a khong man da thai ra ga le ba de ma na bo kong kong de le ho wi a de luong wa ji pu na phong wi na si ga na da wi pu na di hong gi de ya nu si wa ai i ma na ba ni sa pu ka ma da sa wi si gre a de ma gi ni pi ga si am ji ni mi si si mi nei su mai na ta wa hai ta re pun si gi mai tam ma di tam ba ta re na
0: aduga imagi mai kai dege mutaz dege husiki ho imana bodi ga sai hai pabung diam sau gande hai mana jingba adubu nga ki oina oina boy ke boy adum waro bu lo ba zu yawi adu imagi mai kai dege dika paina pabung
2: ta lo den yum pal di has been wife le mina ga is di pin ba pin da ba le ibane adu is ni mana su chau chau dram ne it talab ta ne dum tu e ba aduga hai ga da ba mana writer gi imung gi numagi wife oi tar di ba mai ne pi oi tar di ba moi di angogneba moine tarang chugi baje adum chugi dana koina wangam ba tabi pote sangde ba ai khangye ba ai su grije ta opada literature lo pe ba akoina khangye ba zagaina tapi ro pa matam da moise di mai bi tong bo ba ni mo da kali ana kaim da khangdi ha bi se ado kali no pol amal laiti na ha bi se mama si pol am ta laidi ba si pa se pa bun lo lai ba adai de da ne po se laiti ha bi se moi tarang du ta hor ga di is tham ha bo lei ro ponte moi ki tong am bo ga nu se ai khangye ba du na ado ai shau de kali no da ne moi de shau ga ne moi ki kai no se kai gi ka tra ha bi ge ai ngon da su ngai ta bam phaw ba ma si ti sacrifice si khari ti tong ta ban dai noi pa bung ti thabam sa sa hai te ba loi na ma ai na taw ge ba thabak ki wa de ado ma gi ene ti pa gi kai noi sim hap ta wa loi ta wi ado bu saung ni pan ma tam se ya ya u za ni ade office sa tore moi di dom sa la ga ma tam de di gari ma sa ta dum tung nei da na khoi di gari ma sa da su dom ha na di second sa lim ne khoi ma tam di cycle ni cycle ma phang ga di lo re ya nu ngai ba bu si ni ado su moi di ga ta sa khra ni ada akhoi di imong manong ge lo san kho san ba ma se khoi nu pi mo in di taw khum thwe da na ado taw ra ga iku ning ge loin taw ma ga khoi se isa gi so mo taw ma ga la pa se ai ni bok te am phai ya ba ne bok tu ne ba sa na nga nga se taw bi ya hui isa nu pa han se ado ga taw ra ga ne ai ne second je taw ra ga thok la im ni thok la ga as wa re ada som da so mo attendance star lok sal akhoi sain ta holo mo i dor ni thing we gi they are request of a poisang na na kota na ya district over office mo in the lak pani na yam di wara i wara was a pumming the khale ba i mo in nu pa na thabak to bus me smai to ko koi sin na khon thi su sa rim ne
3: hoi
2: sa rim ne adai ta ja sa dr ga to lu kagla in de su mo section na kagla in ne
3: oh
2: yam no ngai jan ni da ada tau ibe ma sidi like awana sidi ne
3: adum yar da bune ba
2: adum husband wife le mina di sa adu sacrifice oi ne ga dam ne ada ga ani du gi ibani pe sanum sa khang de ani tau ga ibani aro atum awat ta tham de loi na ma isa gi or so ma gi or so ai gi ka gi ba ma tau tor so ibani ta ner ga tau ya ba
3: ima gi ipam sin ka de ne happy be ma
2: thang wai ben gi dien college get to da gi de ga jan khang de ipam sin si ai yo pabung ima lai gi dream ta
3: oh hek lu hong ak padagi ngasi phaw bo kung gun ta tra ba
2: ni di sangure ani om lak di sangure pabung lai ta ba ima lai ta ba khoi pang hon lai ta ba
3: oh
2: anda gi ima ton lai ta ba ada sangure adu da gi makata na sangning bu su pok de hu sikti aina angang pi ingai gi matam da di yam sangning ame isa pu ra ga I sangning ame adu hu sikti moina sangu o la u ha ra ba ne ba adu ba aina sangning gi dre ya
3: matam du na ima pa bung lai di ngai da noi na keza ra ga lai za ga da matam du oi ki dra ba ne na hu sik se ko
2: ai gi bung do sa ti ya ba I bung a han se army da lai deputy commander noi lai ko ma se ri ta ya nu tau re ba I se tau khar sa ni ma na dili da koi ba se pu da na khota na yam na chi na lu na tau re ado ai na su ne hu ji bung da ne sang han dra su ai ne bung da yam na chi ai ne me se zam ki pining kai gi no da ne ai gi bung da ne ai bu sang han dra su ne ai ne bung do khwai da gi nu si ya bo ji chi ma na kari gum ba function kari gum ba kai gum ba ise ni na ma ya ngi the na ba ai ne bung do yin ye ba pi ta za ne yamnum siwa sentimeno e bokai nom di thoe ba ibung du na lu na taw ruk pani na ne hu ji phaw se ai ngon da lakak la ba ta moi ne ko hungam de ba ne ai u ga mamai le thosa kre ba adu da na moi ne sok o ye ba
3: thoi isor gi li la hai ta re si ju ko adu ga pabung ga ima ga gi chahi mu khang na rak pa se da ko hu ji kan gi pakhang le sa bi sing gi khang na ba gi mo si di matab du ga yam khe na ra mani adi hu ji ti mobile phone pai ba de gi social media ka da yam su lai bani na adu matam du da di ima na sa bi ba pabung ni chi pisal ei pion da thara ga pisal ei ka hai bana ching ba bi ba da adu mai na chi thi je adu myam toi na du ibiram da ma le pabung di dum ko se hai di literature yam wang ba sahi tia da ngau za ba su oi bani na ko wakhal da lei ba thamoi da lei ba po che yam na che bang se da I ra ga adu ki ba ti yam phaza na phong du om ga ni na su yam thaze adu na kam da na ta wi adu su adu ga koiba thengnaba adegi matamdu da khoina tazabada pabung ima se chahi marifu maya suzala banga to oibani na matamdu da di una babu oiraga su khoina ga tazabada likon sanaba adegi kang sanaba ga se yam sanai hai matamdu da ado ado gubba ga se dum saru kya rak pra kamai to oima
2: am kang di am sanai ai gi naunu pi sanai ado ai di sanarak de naunu pi nga ai naunu pi le kya gi nga as ani du sanagal kon moidi am sanai ado ai di ka sanarak de ai je ngalai

Choy na ta kinikijabi lairangi mapokni. Unalak ta ke nanawna sacharibini. Singe laichuhen bini khoimu gi longnam langbu kijabi. Laikhok ta gi thatpinu ining tamna laishatam jekige. Lairang khuding, laikol khuding. Koi pai pai ruba khoimu gi natat kijayko. Laihi thiba khoimu gi natat. Kizaduna lo charibini lainalak ta. Nau charibi lairangni. Lekhok ta tingkhang panba.

ngangranaraba taramdai numiki mangalda ningol gi tanganglam aithom numidang wairam gi nongjabina ikai thibi mapukta puklibi ningol mapukni nami ba malangna liri humduna chirol garibu tawriba haingam daba phungam daba wahai kaya tumpak lepliba lengdraba chingjau sida tamjaduna pencheribani ningololbi mapukta

sanjari ba isaya si galoy na masigyo na di tangka kasigyo ay na firm isay lang tok chaba matanga si dalo sanjari loko chakye ba firm sing di matang sit na sakhen bi itay ma mitrang kay tel nung sibi ahing inganong lagta amasung kuji

0: yamna fazab isay mutamina kre ado makatar pasidi rozendro karikaram isay mutamina sike
1: makatar pasidi marup salam bendagi pang da bakang haina mingthon be isay mamuk mayam puna tamina si
0: ado pang da bakang se kayamu yamna pang da bazana
1: pang da bakang haivasida ma kidung si jabibu thamoinda lotuna thamlaga apan thumda phungmangam dena wan khangjaba adugum bakang amani haya thamjeki maru
0: ado rozendro se pang da bakang gi maram da yam khangamiko
1: Nupawai bersinggi pun sih dasu, pandau matang hai bersih, yau tu benar timuruk.
0: Ngasih pang dia hai nalar yang bermahato, hai yang nongal lagi ti amna thau na pagi bersih yai. Tambangam dia hai sebentar, adun pang dua pakang ni hari kasu, matam pun benda tu pang dua boy hai benda ti lan gatra hai nakali.
1: Acum ni thau gambi, adu ti selam bendegi pang dua pakang hai nemi thon bersih, mayam punya tamina resi.

0: yamna chunglem na phajaba isai amakak su taminakre adumakpu matamna dikanawa sungai bidi
1: achumani maru
0: hoi ngasi ki ngai khota ke sei thawram lanthok chapagi pungpham adisu lochilaklabra haina khanjai aduna marup singh haying su ngasi gi pungpham asimakta da nungai raba phajarba isai kaya ga loina na ngai khota ke sei thawram na marup singh bu amuk hana ngai jaram ge
1: ngasi gi winadi mata ngasi da ngai khota ke sei gi thawram sandok chabalu sinjari tabiram liba pungnumakpu adom gi marup thodam rojendro amadi
0: thongambi iromna amuk hana khurumjari

0: ngai khota ki sita biri adomna thoram ta biri ba si akashvani imphal gi sangai channel de gini channel asi da hujik ta biri si sumang lila leishabi machu mari suba aroi ba saru lila sanabiri ba tomthen artist association gi lila kangbu
1: ai langon sangadre sali dangon sangadre aiwon de gine marai ba tirabi lila ko bima ga thengnara khibani thamoi singi pushel singbini kamina khi nok mina khi punsi gi tang ka kya au khri sahi tara manga ma pung pharak labani na langon sangadre ai leiba yadra bani na langon sang thaduk laga yumde lak pataki mapha madre ge ilai imani ipana thramin kola sid ai lerere ai gina ai botum su ai na ine gi manak thi lawrude na sidi saga yesigi mau lerang su saga yesigi mau oirare imana lerek panga mu ki mahau khangja hok draba gina ai botum na matai mate oine ze bura ka ai ne kaya matai khara u jaki lera nang aigonu lana khalak
2: Wurido.
1: Nang aigonu lana khalak karo.
2: Wurido makatta bire nam koita mo. Nandi. Mappa ki sagai de poppani na khanglam lo. Matsa singa chaurak lo. Mappa sing de gi lap thom na re. Aduga. Matsa na chaurak lo. Mama singa nak sing na behele. Khajik tang thingjil la ba matam da. Khut talap tin pai du na. Sumang gi masi da chep tha du na yeng ki ba da. Atai kana bungai banate mama na matsa ngai bani makoi tam
1: ai khangi ni nang nang ari bu da tai kana sungai banati he ai gi na oi bu to mu ngai ja bana se ai su khangi ni le da
3: ai na se ga de bo wa se mu ta bi yo malim si da tai bang pan si da le ba mi oi bana mi oi bu tha se bang am dre ba pun si yek na bana language sen selakani adubu hinje na thaje basu huni chingbu ching nereba ning thi bile rang paring chu lingi ma hu chela pane hat kya hina tanar klabada ning thorin gi chulot pham nei roi luhung banu mit ki kaina opagi mai ragi mai nga lagta kaina ui bile rang tom bina ing na tap na khong thang chela pud uraga chamjere bi aina yum ma sigi thawai oi gudori bi ina mama phangjere haina hara uzaki duga ng singang nam ni bwa isinga se ta badai ka mangam ini ng si sieli ba piso wasak amagi makap ona sieli ba ne langol changi wasak pini yeng bio ai ngak te ini ni sibi belik isem sam na mendela sid iri ai hi pun si pido lo bi singi ka thokani ei punsi ki yum palero yai nati nati ai yuari ne langzi loira ka himung manung kang khung chai ga de boira badi ai mi ku basi da thawai si juka thok pangam ga ni e
2: nati nati lila ma pam masi da nang gi ming pandu na sanare ni bawari adu di thamoi sing bi puk zil chau bi minung si tana thala bi nangi thamu yadi giwari ni
3: aile shabi ni le shabi agi tam pakta ngasi su icha ka ya nauthi sari aini ngasi lakchari basi su ne pi ui bi pun si da mama ma pa si ne ma cha ni ol singu sa ka ubagi mat ma male ini ni sa le rang tumi do ma pa am su mama le jeta bane ma bunga tu ne di ne pi pun si gi khongchat khanglam loi hai da na icha do haing di chak sa ram da chami na si aku bagi pau hari tu hari dulu lah bani. Tama.
1: Lila.
3: Ayi buah nama sakang di bener tera. Ayi busing nabi guna tama. Ayi sulai rang tu bingum. Nasal ni nak kandi u tama.
4: Lila. Lerang dah gigi senati. Nang su ayi gigi seni.
3: Tama.
4: Bol. ai nang buyam la na lor re
1: ibai
4: nang ibai bangak piu ko
1: ibai
3: inama lila hai ngan talak piu ko
2: la kaniye ai hen

0: si
1: doktor na wangan nga nung hayag pa dudi. Si, tamin na po tao si.
0: Na. Ay, kidamagta. Yam na wabire ko.
1: Ay, wadi. Ay, nuhuwa na riba si. Nang kidamagta ni. Si po tao hay ba, wangan nga nung hay ba.
0: Ibo tomba di.
1: Nang hidak layo niya na sakri. Lahanit.
0: Makilong ba ito? Matumatang uba pang labati.
1: Karino, Leila. Nang na doon mo wakil, maya mo kanjali siya po. Ano may nakan gano hai ba ni?
0: Ang hindi. Kalay ta.
1: Si. Ang hang. Si lady si di. Si. Si.
0: Kalay.
1: Ay na pamiyo si nang udra bro. Si. Ibai la ni si hayeng ne mapan ne laing mi se kata bodo adu phare ga thola ga nangi thawai na ta jabi nanau nu pi ma haina ra ga luong khongdong bodo nang yau ga dori ne koi bo to mi luong bodo nang ne ku ja ya ga dori bani si anga ga bodo si le ris si
0: tama anga si nang si ba pau dra
1: sabo Kariki nung siya dito kina. Si. Nang. Kariki nung pa. Kanda kanjali dito kariki nung.
0: Ayaw, wari. Ay niyak na po talo ba? Ay siya. Kapso ka nini. Nukso nung nini.
1: Tuwangangro mo, tumingin layo ay mo si.
0: Na, isaya mata sa uba.
1: Layra, ay ni siya siya aga. Nang yawa ba si kukatrani? Hari, nang nabupagan ni hayo ba din eh?

0: Det er vælgenskommende, der er vigtigt, hvis du kan tænke
1: Masih koi atom akhara hai sing na chala ka tum yai hai jani ko koi ye thabok to se soyen bi taba de gi ai gi thabok to se soyen bi taba hai bta rene aduna ai ne hosik koi ki dukan je loisal laga tumai na ai na nung dang wairam komba tumai na sanga kan dei sei che sem chat le bo ko aduga mai na tek tek tek hosik ti mu loisal la loisal laga ai na mayam de sinaga da wo timing do yoksel le yang war so wan ko yang wan di chat le timing se kitong na wan na da adu bu chena chena to mai na mia mia ma da sinana ba gi stage sa di yoksel le adu ga si gi thabak se anam mana tum mani por ki artist anam mana lo ina thing da rang ni han khale ina so ai de thabak ka de ki isai ga pun na pha na chami na ba se ko anam mana artist anam mana lo ina thing da rang ni adu na adum problem sam ta ne nuai ba so am ta ne ai ta ne
2: balance tau bagi makha pole have the nikot adomanos akhoina manos e khangjaba se sek sak pa moina khangjabani epiphany band gi vocalist oina khangjabani adobu manose kai gumbai sei gi lamsi da lak piram je haina khallagadi atopa kari da oina di changsin birangani ga haina thajabi bagi pikningai da isai sina ta patopa kari oina ga di pam biram bagi adusu kitang ngasi gi wari sida se tau biram
1: khoi gi sai sak pa sina ta ba keno sai na atopa aina kitang pikna pam jarak pase layek pase layek pase so ayam tikna pam jarak ebo ko duka hajik so tum pami to gota bu ani hai bya do bagi ani sei rom do ina chat ki bane layek pase ai thain da ye tum yam tikna pam e aduga koi ki ye ega ga dukan da ga mayam ga yole e ko ina kino to se ek pase so us ka tor ga
2: ahoi
1: aduga sum hai di chahi hab se lag bagi matung ina ishaishu pam kala ko oi bagi sei rom doina on ta kre shu khang udre karam ka mai ne on gibno ha bu to
2: ahoi ado kari gumba tanja ama da uji ki tangka ama da laiek pa se laiek pa gi pam ja ba se amu khanna hinga han ge gai na khan bi badi lai bro hojik se
1: laiek pa se hojik ma ki oi na de ai yam kan na de khan jal udre maram de tha do ki pa se koi ro bani ne ko adu ga kai gumba ai gano tor ga di thil do la aga de tum khan ye la khosi ai
2: ahoi yam nungai jai manos wari watai ke amasu yam nungai na sana credo losila pasida manos ki punsida makata na kari kari paikhat pige kari kari khona bige aduga isai gi lamsida su kadai phaw ba yona changsin bige haina khanbi ba plan taw bi badi leibage adusu mayam da aroi basida share taw biram
1: makata base ai ai gi oina de aina isai se aina nga mingai de aina taw gi aina khali ko maram de aina nga sai sum mang da pan bige bido akoi isai hai base de dum loina ra chat pana yam nungai ba mo oi ba ne hai na pan ja gi ba da
2: oi
1: adu tu na ai sei sim ba di adum ai na ngam mi ngai di tum tau gi ne du ga du na ai di ai na ngam mi ngai di sei se ai na tau ram ge na kha le adu ga ma mi ma sum tham ge na ai na kha le
2: yam nungai zai ma nos manos ki matam kai thok pi du na ai khoi gi studio selling bi rak tu na wari watai sha ba gi tan ja pi bi ba ma di ngasi gi thauram asi bu mapung phan biram ba gi damakta manos po mo kahna roi basida thagat pa phong dok chari
1: thagat chari

ngauhan bire wakhal se langtak nahal le thamoi sisu khusem ge laiteng yaudrubi chamlabinang gi maithongduna haizaning na sagat lu bawa hai kaya chinban lan ngamdri ikai thibina tawda

Isay si tahan jaki bagaloy na gate lantok saba nga sigi oy na di mata nga si daloy jari. Thawram si nga si tahan jaki bagaloy na Akas ba ni Imphal gi sangay channel li thawram lantok saba nga sigi oy na di mata nga si daloy jari. Tabiri ba pum na magpo amukahan na kurum jari. Kainaya thang ni jari. Pinabiresi Jai Hind.